yaga khashan cho lu di kha nga ju le dim senge lenge na ba cho la chum te just le shu yi ta di phe ge leng to ya da ngap chung nga su rap ne meta lo yi phen da ge be che yi shu nga chi lo yi to yi cha du chin da chu be che nga de sa da we ni ge phe ge lu di le dim kha gyan shi shu yi le dim kha da ga yu gu ja ap ne chu jo chi ta ka ma ni ne ngi ba pha ka ma ngap chu ngap ge ding fm mega hat ge chu me sum ta cha nga che ne mi ta kha shi du ta ma se na ge de